yewa su su ne me nyog lakpa la su ni na so da ne nga da kam no me lakpa ni na la sha wala yewa na ma ya na la ngo do rang lu bu sha ya na yewa ma bu te no me ni shin de ka bu rang lu ni bu ti ra i me ni da ti ga dom ni go i me re ngo lu ni bu ka bu su ru ru ya ya ti mo da i me ni ya su sun ji lu su chi ba da ras i do do di shin to wa ta de ni na o da mi ti shen ma chi yu shen ma yim kim zang shen ma yim ni ju la 양양오메시소녀요라 나다지 단념 공주지 간나매 오래라 나다지 심제 강부 팅어도 임녀삼로 통수니 자 단념 공바 아니 전주 심몽 없니지 오래라 다 이제 슈부지 오다 티라네 가나셔 되고 고수이나 셴만나셔 고수니 셴만나셔 동에 모수이나 가나셔 동에 고수만 가르 강부 티라네 삼부 다 랑네 신지 플레고스니 다당 신 제버르 자니 제버냐나 플레고스니 다 랑 소메제 미셴만나니 Mishen ma summe je rang yi. Orela, ta rang shay kit bu jak bo si kosu yin wadu, shen ma nang shay kosu ni samla tong osu ni. Yang, shen ma nang shay kogra su yin na kit bu munu wadu, rang shay kit bu munu dhari yim ni. Rang ni, shen ma ni, sim ni ngayim sho, asli marga yarga yam osu ni orela. Sim ni ngay, jaga ji, ple kosu ni. Udung wadu, ta ple tsaru shuk ji, siya kosu lo ni na, ta sim ji hanam lokop ten shu di ya ya. Pena, mi ti shay topchi munu su gu yin na, rang wu, Pocket Nanga, Rubjati Noina, Shorjan Shonya, Rubjatisi, Topjibi Yunome, Ore, Ut Kadu Mitisha Pandoyame. Ta Rang Sim Nanga no, Topjiti Menoya, Ta Rang Ben Amatini, Buzuti Noina, Amatini, Amatisha Buzuti, Rang the Dang Shusung or the Sanjum Nende, Dam the Shusung or the Orela. Ta Buzucha Naza Doksa, the Tanya Chita, Pinyum Shore, Buzucha Naza Doksa, Tia, Go, Go, Go, Ya Suguinani Honda. Ama benang sim nenga buzu sha tsewa kaw de mono lo re la tsewa se doctor ne me kay ya doctor se buzu gu sim nenga dungwe ji shon ya ama ina se gu long ya ama ina dewa ji thor bi yu no ni sha do ina bi me ama se shor jang ore la rang buzu sha tsewa ut mo do no me ta it mo do sam ma thong sum ne um ta sim ji gang bo ju dungwe ji gom ya ya me ta ta ko su gu gang bo dungwe ji Mono shona chimaru number ta bora wone sam birka bu dungi che sur long ya rang che sur long birki bu shong rang sim na dewa ki bu jewa drup ni bu na no me uta ka bu sim na bisha bi bisu ya na utcha tong le ni bisha na ta kom ne na kom ut le dakshu monum da ut le che thoshu monum da ko yi ne ta ko de no mo de la ta janju gu sim kom na da janju gu sim nyam le na na ka mang bu de no m shin de ta ta ta ngo do de la ko yang zu samlo tong degen nang se ya wei na ta du yun ga me ze ti ne ga ram ne na za na mo no shong ju ha de chi ta ju ga mu pen do re ti ju ji tong len ni wo ji tong len ni ci ne ni me wo ji ji mi ji ke no ya wo tong len ni tong ni na to bi ju ji sha tong wo re la len ni na su long ju ji sha to bi ji ti su long ju ti wo re la bazar ga de wo to ro bi su su ji ni wo wo re la Ota teacher Samoton. That don't ling in Yamlenche, that Nadache, don't ling in Yamlenche, Kotsubur, Kaya Kotsugosolonina, Marina Uchungo, Kondiame, Varela, U Maraton, Ugiara, Longjore, Don Nibur, U Pisa Maratonbur, Toik Samoton, Yang Ugnanga Yareabur, U Lembek Samo, Varela, Don Lenjena, Kotsuji, Breathing Meditation, or Uchungo, Komji, Torshuru Yausunda. That don't linge so Samositon was Solonina. Tangaris namkata nyambe simje gambo ngare pama imye da madiyor de rasarme orela to gambo samla tonte wi na number da ba idu ngoda samla ton me de wi ne rangse go junjun de ore meti ne sum da ko wi ne ti samla ton de ime ore yangchik ne naza tokchala cancer naza ngod orela kun ngod naza no la no wi na ta che ton de ne a che zo che sika nang do lo ni na rang simje kyadem ya ya simje po Lokop tem ya ya. Lubu se chone mojone simje lokop tem de ya ya da si yin nye ya te yin ye orela. Yin ya medi yu sinu lo nye.